ngai te tonga. He puna ngai o muri wai. O kure ora. E marae koroa. E totoro I ora wana. O taku kororo Māori keia. Te korero I o tumu de wara wara.